کو چو چو کے تشریف Parkuan kaya bitan namita ti Dios. Anak kuan atinak lakwating. Salagaba siya Dios sa kwabeh. Dios kaholbeh. Dios santil mo siya eh. Amen. Amen, Señor. Abili natin ni Dios. Chani rati ni kako alit katsos. Masos ni abeng sinuli Diyos takuan ka chuam si kulilik chan. Matatabing kumaraking katatabing. Chani rati ni Diyos. Sa huli kutan

Pagkada ci hugi ni hermanos o hermanas. Regulo machinong tehena sila licho, laran sa kana kanom si Cheruna. Tali radio na talimang chikay li koko so kanaki kwang li. Eli ishim. Renaru kuila na kakwasa ka la ishim kon chikay 20 libras. Rena chihukay na kuila joka chihoking sa skanghe li kakwa. Rana jikwa li kokos. Kuila na kakwas eli kokos chokre a fresco chokre. Eli chokos. Renaru chakal nagkadachok tsaka hermano at hermana rin kwang chikay kwi bliho po kadachi hukay tsaka aran joko charoy peningkil hermano so hermana so kanak hanan di kandina kanom si chiruli hunalay naranah di nakakilibok banak tobi chang sa hong komonil aran kakutli lokla kanghilay hermano saran sa linumero 45 52 66-33. Huwag ka na kinakikot yung tahina sa ilalibri siyo li kahermanos, li kahermanas. Iyokip siya bing chiruli hulalain, huwag ka na kili familia pinay.